Le ka ia lei pupu, he mea kaulana no ka ia no ka makupuna ni hau. Kaulana ni hau I ka lei pupu. No ka mea malaila vale no, ka nui o na pupu lo e na pupu like ole loa a malaila.